0: What is your basis for good decision making? We took to the street to ask people what they thought about making good decisions.
1: Ako lang taon, if na ba siya yung consequences, if bad pa or good, if bad consequences na siya, so di na ko siya ipadayon.
2: Ang basihan ako kung sakto akong decision is sanang wa ko'y na-harm nga tao. Wala ko'y nahilabtan nga sa katawag nakatabang ko.
3: For me, in terms of making decisions, I always consider myself first. Kasi at the end of the day, yung ibang tao, hindi naman sila mangyayalam talaga sa'yo. Like, hindi sila magtitake ng part sa life mo. That's why, always, first choice mo yung sarili mo.
4: Mission ethics, kung unsay feel ni mo nga sakto, buhata. Kung unsay sa'yo, wala kay matumban nga katungod.
5: I always take as a basis my doubts. I am doubting myself that I can't do this one. So, I will encourage myself to face my fear. And with experiences, I will try to recover the failure that I've done.
6: Depende siguro sa outcome. Ako dang hunahunog on say outcome sa akong desisyong buhaton. If kung good, mo akong buhaton. If kung bad, depende na lang sa unsay metabo.
7: Dili man pud gud ko mukuan og decision dire direkta like hunahunaon sa nako and then mangayo ko og advice sa akong parents ingon ana or other people nga kuan sa ko ad usa ko muga mag decision ingon ana.
0: Don't go away. Coming up, we will see how God's word answers that question.

0: the anchor.app. I-download kini sa imong device karun ug husaya ang imong mahangturang destinasyon sa dili pa ulahi ang tanan. Usbon ko, ibcd.theanchor.app.
1: Hello, this is Sheila Malas. You're tuned into Dumaguete's Best, the Anchor Radio.

Good evening, faithful and solid listeners. Welcome once again to Satonia Program Live Listener Request, only here on 101.7 FM, the Anchor Radio Dumaguete, and this is Elmer Rushana welcoming you again. And excited nga ubanan ka sa pagpaminaw sa imuhon nga mga paborito ng musika here sa 101.7 FM. And thank you for tuning in this time and for those nga ni send in na sa inyo ng mga song request. Thank you for doing that, and we hope to be a blessing sa inyo hon, and excited would be nga maminaw sa inyo hon ng mga song request this evening. And also sa ato na yung mga bagong listeners dira, welcome sa 101.7 FM, and you too are invited to send in a song request. And to do that, you need to download our free Anchor Radio app first sa imon nga device, sa imon nga smartphone. And so encourage tika this time to download our Anchor app sa imon nga smartphone. And simple lang kay ang pag-install adto lang ka sa imon nga web browser, and just type in this address, ibcd.theanchor.app. Again, that's ibcd.theanchor.app, and you can register using your Google account. That way, you'll have more access anang nindot nga app, and makasend na kaog song request this evening. So magulat mi sa imon nga song request para nga daghan na pud mi nga maalagaran karon, and daghan na pud nang mabless tungod kay maminaw na pud sa mga nindot nga musika here sa 101.7. Again, thank you for tuning in, and so sa wala lang na tong sugda na ton nga program this evening sa pagpaminaw sa una nga request gikan ni Abigail Roshana. Here's Lacey McRae with the song If He Hung the Moon.

And thank you, John Paul Villavita, for requesting that song. Sung by Sacred Music Service Choir, Rejoice, the Lord is King. And I hope nga na enjoy ni mo yung mga song request this evening. Again, thank you sa pagpaminaw. And thank you po sa pagpaminaw sa aton nga mga daghan nga listeners this time. And sa pag-sendin sa inyo ng mga song request. Hulat-hulat alang gamay inyon nga mga song request. Kaya medyo bayo-bayo man niya. Tulanis lang ipasunod, but thank you so much for tuning in this time and panayin ta sa aton nga program para mas ma-bless pa dito sa dugang pang mga musika here sa 101.7 FM. Coming up, here's another request gikan ni Jonah Mayman Lukot. Here's Hiles Anderson College with the song I Still Believe.